0: Pakai Mario. Usina. Tinggal tinggal.
1: Tinggal tinggal.
0: Luno miris sete. Miris karal. Wong gap gap. Pak men mo di pa. Luno miris nani me. Make mari sia
1: tinggal tinggal.
0: Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa. Ani pa